Ki pangao li bao sabuang gluang nya pate nanga nya ubiara mangat nganani temban besi seduae kaya we dunya ngangau kak liang seduae laja ngangau kemabuang ra mau ang kuyan bagi no ngangau kejawae no panae penamainya.